mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongat gata.

0: ko na pa tapay mas kak nga email nga aran ko na pa kapito tapat nga may nabit ti able ang dikit. Yeah, kiguna penting kapiti radio kaningam FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalaman nga itis sa pamagunan lah. Kamayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang kutunggatan maganda da ko it. Yang penting cuaca lah. Nagalit det pengkura cuaca at ito to ang at sa dapanintil rumah sam ke oh jadi korong na pun dadet bigar det rumah sam ka muli na tawal lah anda sedet arat keadaan jalan raya lah nagalit det
1: ke selimbahan baros dusun Keningau FM siok om aramai bah
2: Keningau FM.

Ima boros ginawa. Menegawi tata na pada ti jam ko siya mapat na padam walu umini tak kesaban hiti da kaya nan toko. Pasika ko madika yuto kakal pairong o di tiko selimbahan boros dusun keninga FM. Am kadalih waya tapi naik ko so eko milo ko makin oda hai ke maya di ti netigari frekuensi siya na pada mapat titik turu megahertz o milo ko nagi makin oda hai maya aplikasi RTM klik di telepon piyo wito witiko yu o milo madika yu install teka madika yu download maya Google Play teko Apple App Store. Saya ke ila tapi naik ko iso pakai wagu karalano. Dituwagu ho milo ko makin wadahai. Maya diti portal radio RTM. Mana pa di ko yu ihumo kya? Mana pa di ko yu ihumo? radio.rtm.gov.my semua ko id portal di lo mandi ko yu ihumo iti radio keningau FM. Milo ko makin wadahai. Hinangga-nangga ko na po, kya? Idisodo tayo ka idisomok. Ang posiko mo takda sa kadong di kayo nga tayo sana di kasasari mo na kadong dahay dit. Alayd na pindrang o diti Radio Kaningaw FM. Posiko ang gina-gina. Ang kalansananda, kakal ko tumilombos da mo na kadong dahay gisom sa ira-ira, kya? Bahama jam ko siya malimo na hapon mini tayo sabon. Tapi na ikaw ngawi, kakal tako po ida babayin mo keringaw. Mila mandi kayo po serata po keringaw di kayo. Tayo ko mila nagimani kayo patada pa san di kayo maya diti WhatsApp keninga FM 0115896868 atay ka milah nagi mandi kayo po tada maya Facebook keninga FM ihuman na pa di kayo keninga FM hebat syoknya. Ang pos ikaw muntok pasan di pinatad kaya haran na ti pipira pasan pinatad maya diti Facebook iti manta di andong jenis lime. Kau pisanangan kesaban tapi tada kedua kasiati. Kau pisanangan lagi andong. Kau pisanangan lagi kumata insanan tanpa lut keningau FM. Tapi tulan keamatan kumadikau yu. Posiko DJ kasiya posiko lagi kumadika andong. Semusuh titi pasen manta ditimbul manta dilewatas tawau senang kesaban kumata insanan tambalut-tambalut keningau FM kumadi cek leam nagi juru teknik kopi sanangan paparalan karaja kaseti ponsiko kumadika timbul manta tawau sa iso kumanta day magkikinang otak ya di manta hilad watas tawau meragal di Thailand toko kya tawau na po nagi keningau nga asodu kya oso duot pialatan di tihay sinodo oso duot koyonon nga kasasari isya damo kinongaw om nagiman ako dung diti radio keninga FM yung kanagi kumaha magkikinongaw ngay suway di kasari man ako dung dahahin nang ako na po kung si kao gina-gina instant pakaguh kumaha di ko yung ating sana natumbayan ako wara di payrong umanta di sodo wara nagi payrong umanta di hilad saborong rahat kung si kao gina-gina kumaha di ko yung di makin awadahay mantad hiladay labus pogun haro nagi kaya tabi na eh konsiko kumari kayo nga ito insanan konsiko tabi na mili diti radio kaninga FM sabay radio kinungohan di kayo tadaw diti bahama tabi na ikaw aro patimpo anaro patimpo may napadi kayo patada pakuringaw teko pasan di kayo maya diti hongga-hongga na po platform media social dot kaninga FM damat hindi ka na po tumilambus mamalihis ginawo. Maginaw sini mata di Suhaita Apitar, Sumandag, Nunuk Ragang. Itino Radio Malaysia, Kening FM, Kuhoy, Aramaibo.

Pisa na nga, niyo ko yung Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

Gana ko pilih sinding aman tadi jai di bading osodu. Aku mada ke yu di tosodu man tada ko pusan. Tak ke osodu man tada paganakan. Osodu man tada tambalut ke. Kada di ke yu pola gosok. Rumba ke piang belutan. Rumba ke piang pinayan. Harana pa timpunga muli ke. Warana pa timpunga moy rubak. Moyang balut. Mantok ko nategiari. Siwat-siwat to moy ruba. Nategiari. Mantok ko pati lombuso. Iti piyong balutan toko. Mantok ko pagiroto iti piyong pinayan toko. Sundung osodo edemato nga osomok edginawo. Kadik ya. Jam ko ho padua na badam si amin dita kasaban hitidak kayo ng toko. Kumari kayo di masa-masa ti pupuhibok sa sakayon. Ay, tantan di kayo tindalanan kya. Kada ko kasiyaw ka piya. Aha. Maka nui taponsol nga tumanod toko doko turan kya. Sera itindalanan. Hongga-hongga na po kayo nun. Hongga na po hoy yalah. Koyonan nga mesti daharo do koturan di pinatantu ya. So toko sabagi dit momoguno di tiralan. Momoguno di ti teko yalah momoguno di ti daralan nga kasasari toko dato tumanud nuna po penuhuan nuna po koturan di pinatantu montok do ko tinggoligan toko nagi momoguno di suway. Mam tapi naik ko may dapat di kayo po tada pason maya di ti WhatsApp teko di Facebook kening FM. Posiko montok da pason di pinata di kehitiman tadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Kasiati. Kopi sanangan kumaraja Hilokonti mantadaku kampung Baginda Keningau. Mamason kopi sanangan ke Sabon tadau kedua kumadika DJ Alansan ceria kasari kasiokon siko. DJ Sumandak kecewa aku ditetuang tim bola ku Chelsea nala kat 3-1. Oho. Sedih aku ti cuma dikana hiti DJ boleh menawar ginawa aku. Satu oho. Sedih aku ti cuma dikana hiti DJ boleh menawar ginawa aku. Atau kau kampung kura kiri aman kan.

0: Manukod mirikaw idinglo anon kapi ekon sa tuwalo na hapad turo na hapad. Masanang ba? Patimpun ko doon hapadam siyam tulang kapat. Kinungohon at ababayan segar abah ngamla tu id sa ba FM. Mila ka galantad tikit tirikohanan pinatamad. Sungulun, mila galantay dua tiket konsert. Montok dua na hapad tulun na. Ba, tumonda ko nakamamakinangaw kya. Konsert walun hapad turun hapad, kada pataliba.
1: Mantad hinot matonu oi laen ku suang ginawonu oi laen ku oruol ginawonu hai hai hai hai yoko Ridwan alias Jesus mantan kampung Lintuhan Barusok Keningau kanau mengkinengau keselimpahan Baros Dusun Mayad Keningau FM aramai boh kihah.

kada ko umburingatay nung kasasayit tina maganud ko paylan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humampit nunanaw po hal id ko posyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak dit mo siti man gompio id mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoyin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

0: Opo do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tainsanan
1: at ilapos makinawaw sining-sining pangulis sa kinawaw.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman tagaw monsoy. Kaniya FM. Hebat am syoknya.

sabay ka prisok huang am ambo. Kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka kono yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

inan resiti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khususnya ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam na kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

sabay ka plisok huang am ambo. Kono po ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka. Itaka kono yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina. Intura RTM, teman setia Anda.

Yo pa ka karino jam karwo ramai am agay ta karina tangan pagayaman monsoy. Yo hino pa kita akan darimbai sukura jam katalo ramai. Jadi pa ka ka abuli kano ang itarabilin mo yun ama kita ka rarimbay kasi ha mo yun may rawat sa may ranuburlo sa siyam lima balo siyam o nom balo o nom balo. Amray no pasuku ako pio bilin nurangan taka sino ay je kauran di je kan sentangan nuoro amon soy oroti malasuto johra keningau ti. DJ bilin kan saya tangan waro pasukuan koson ina rumbai kalso maimun aguije kalau malilianin poyo abida em abida mani raipan koson bilin kan saya ororati atan poyo tanau gama tanau monsoy ayokam. DJ boli poyo koson masaga poyo rarimbai galing i rimbai i Julius Rashid koson kasagan ku ayok kalama DJ. Ba DJ paring kuanangan poyo amkaan sayan. Yaw kan sayan riyon ampaing kuanangan sa huli. Ampasuko ko pebilin nurang antaka. Kan sayan da kamayon amit usin kampung Fontas Nabawan. Asiha awan bilin ra anak-anakku auniak intok niloh angkaraja. Tumalah amliwaliwa. Makita ko para rimbay ri Nordin Palanok, Jessica. Hinayak DJ paning kuanangan. Yaw paing kuanangan sa huli, ampeng kuanangan po yura mo yun, nangitora bilin ramo. Ang pagkakapaili rin yun, nangitora bilin mo yun, mayara WhatsApp, mayra numbur lo sa siyam limo balo siyam, onom balo, onom balo. Amrayus takapang kininga rarimbay kinitak nurangan taka sinuay jekauran amit usin kampung Fontas Nabawan am nailosid. Nailosinava nakita rarimbay galing i rimbay ri Julius Rashid. Rimbay Jessica rimbay ri Nordin Palanok am rimbay ri Empin Ansasuk Jeti Nusalung.

Ibay kaplisok wang am ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yau pahaga ka pengkonangan ramu yun ang kininga ramu radio kininga FM on yakin tok mo yun ang pengkonangan po yun ramu yun ang ito rabilin ramu mayar WhatsApp ang Facebook may.

Ang pahagaka rin no, jam karo limo nga opor talong amin ni Tramay. Ang nakasukuta ka niyo kapaparano ka sa lulaan raho numero tra oro hito. Aki asya o sinalay raho ika onsoy na ringo mo yun nintorako. Ang sumunuh hito rangan intakan orangan ang karaja DJ Atika ralom ka sa lulaan raho numulayo. Santay petang. Amrais takapo ang kiningo rarimbay ng buyunan sila. Rimbay rimus karya andapi. Ang paparin no rimbay maguyom kajujuran rimbay Rihelda Robert. Amhina kintara ka out DJ Iza. Salam Malaysia Madani. Paingkuanangan.